0: bibia aban ni ye bi ni chen bibi ana send this oti akunwa so am ye hu se ana omu tibi tue bi num ka chen bi mu ntia de ade na wose ba ne sa ebi mu ntia tua ne ade chi e be from resolve issue no a teacher for de de bi o meti adua u bu sa metima ka se more than a decade 10 years ni ade o mate tua o ho ate ate ya bo ma no ba de bia sa ade kro na ezi ade na ye hwe ni anyi firo se ye ka chi se o man ni discuss e betima ye firo at once dia enia ma bebre ho as o man a ye chichire na wose ye te so ehun hia ti akosua me de saga wa fonko mo ya ban hwe no no ni same as teacher for de nyesa de bia de be ko enim ni aba ye chi be ko enim ni aba ye chi sa na ye implement ni ma fofra e involve money mi ho aso kra no mo ya aban tu omo kakra no ye de wages ni tu omo kakra ye ntimi ni ye self de ni ma fofro be rum na e involve money yes na sa for na ntimi for fellow promise mo so be tie tuan de bia
1: okay ofa
2: akosua strike in same de ya na me kura me ka me hu babia me mfa mfiri no me hu babia me kwa kwie no akosua
1: afa
2: strike a ye kan ho asemi unim sa afibia dwuma kwa bi wo a okor strike
1: afima kwa bi wo ho ana se dwuma kwa bi
2: dwuma bi this teacher say sa no motaye na de enti o motaye sa no so no akosua ye nyina ani na no fiera na ene na yamwa na ye nyina ye disa nkomo ise oni okasa oni akura akwa fumpanfo ka na osi oye duru amawo kese na se ebesie akura ni nyade she the team sa awia udura mangu na se na ohu bibinti once ya ana once months ya no mekakra akuso afi efiru wa komina na osuguni because sa una o chire no wa di bibi to ni team ba se muso ayina o akuso ya yekofie na wanti wanka bibi anche no kwanso a ono so ni adwini bia se bikura mani team se o brempo wedi wachi amako enti aban ene unions no na aye nhyehye ana afia wo sa aban udi udi eso because ono woni mfase teacher unions yi no omo akira dia bi omo part wo so mo play no ana wo so aban udi wo sa wo so play ni se sa ni ma bi omo so wa ka so be ma wo mo no e wo sa wo de ma wo mo ani nti no ma ye omo de awie one part dia as aye ne de kama na wo aban ze untimi nya wo de na untimi nya no so kra no communication papa bia ntimi nkoso to the sense say aban transia kopim ma adeno jinsamu ma strike no ba wie na fi akopa chew enti sem fiti ase yana na nkomo bi wo hot say na say omo call strike aban ni omo adi nkomo a cabinet mi na ba mu ayi say omo say omo se akora bosha ba mu na mfiti ase yana na san ni ma we ba ya enka be say 2 weeks 3 weeks a omo tena fie na akosu anka na omo wo skum ka omo dia ya ade papa na omo dia ya bibia be boa omo a teacher fo na ase aboa nkora bo ayi say omo kwai no akosu say wan nya teacher fo papa de ase agu na mi ya na ekwashi agu Oh, isn't it? Because ten biano you are teacher ni na na ma menu ni nya adwini bi said the oyeno cry say mfaso ni so papa I so breguo ni de ka kan wa afa obo hu na odi ani foforo ni adwini foforo na odi ye adwuma no meanwhile say transfer so ma teacher for the adwini foforo bi e kire ye ma na de akosua na ye da achi wahin oh isn't it? Enti aban nya nhyehye ye unim say afi bia say na oyey enti Nkasabre ya last quarter of the year no kra no we start to prepare the next year e wo sawo ye e de madwuma ni bia me na no na me ka me dia kosua no kreni me madika akawa se me ne aban nya adwen wo niamma bebere ho nya aban we nkon Ghana aban bia nya adwen se na no ye kan e se teacher training allowance owo school no be di allowance a o be wie ye nya ba bi kra mfa ne nkon nkon so nkon kra de no tifie tu baby are na ko so cry di obi akwa bi so nko kyerade a ube hu na afei sika ni niamma wose de ma na ema sabra su teacher general allowance no e wo de ntia aban kro a wo de o share sad national de bai wo na hono na amamfo ebre empe enti sade a onye bi ma na nya akọ no se na be attract nipa enne ya nya ma na buru so enti sa allowance na nursing training di o se teacher training di o wan di o o se aban bi nya akukoduo no twem oyi firi ho
1: okay
2: na fe nipa no a obeko school a fa se ho kwan bebre ho a obetimi anya loans bi no ni ma bi na de akos u wi a adwuma wo benya na ban fa wadwuma ma na fe wahwe oyie am na nsan bi se meti na obi di nkom ya mpibi di nkom bi se ho se aban ye nhye se o mbetua enkora nketo aka na mse fe de ye se akofa ba fe de ye se akofa ba oh nti ye sra aban
1: okay
2: niema bi ho a munya ntobo ase na fei yentenase na yanhwe nima bi me sa condition of service asama akosua yekan ewom se

register e wo mremu e wo makachia edi no so bi e fa e be register nko ade a oni ko na wo register no ono e na e ne dia eno ni nsem bi e ka ho a ewiere abesumukase so yemra na nsem ni chimu no yemfa ensumuse